0: Non marliatum, la puana por nalitum, carbi, kangdu cardamalun ang denga longpen, lunjir arjulong ictang law. Laki akaswani dipu. Non studio guria por, porpai, trogramini tonkebra po, nang choktang law posi. Nili kachini lamte ang denga longpen, priska rong pipi pen, lamte tanpon arjudunixena.
1: Apran si radio karjua rat doana phanta nilihin pen kardom pajirlo kardom niliman ke preskar bipi nilika chothanu na school amen ke clear up high school nilike karbi language athan bang si thandun thandun bom nilihin pen lo ke than aputha kachini pon ateng ke mate experience ke lapu hello apran si ke Osomar lo jarli osomar to mapan lo than nam de apran in kung alo in charli pon pa me chepathek pon pa me

0: la a ibon jol mate a e te vet mate
1: kala tema
0: nge ong dung te wi bu nge wi bu de ilitum ne ili ilitum so ili bolong ke hala ka ning je bang ka dudun ko la panda ci parlu ponde
1: ci parlu ponde
0: la la la pen ke ko do thula hala ka cheron na ye bang a hu pu pen ani pia la mathan elu mate di an par ke ong sar la a piso bang a chora bang a chiclepo a ke bizitame a cleansitame do we to manke setame on sarb zang bolo
1: oi oi oi
0: penke on hay bu si alam te dalang non se hang tabre sta on hay bu hang na ye banke a hupo ke a hupo lo
1: oi
0: se dala ke hang na ye bang arta on muna
1: oh
0: a hupo ron la he
1: oi oi
0: se hala pisu de enelang me pisu le en lo bu sta la hang bang pande pa mulang hala pan se on hay bu Ala ahupu vega panje apu hai kali pulte akesar hai sarbra hai akesar hai pulson hai sata la apu hai pulo
1: oi
0: ahupu pute chelon le mate sandang le mate de ong bute men men la hai ve pin ge hang long list ong hai pudu chit puste la ke a me thang bena ki bi man pa
1: kala kala nang te la arlo so tum apan ke alok hai pusi pupo ma ahupu pusi pupo
0: Ani pia hupu puke lagi kan ninja long sen ninja cot he.
1: Oi.
0: Setak hang nanya bang ke hupu puke hang he. Log hai pu sehang je. Ani pia log hai pu log kecil long ke.
1: Oi.
0: Ani pia log hai pu jar lo su abang pin su ape pu pangke. Ha ani pia hupu puke kali. Ani pia hupu ke la pin su abang kala arlo su ape pu pangse ani pia hupu.
1: Oi kala.
0: Seplak tak tidak pu si. Ani pia hupu tu kok ta amun pia bang je lo pu sun alam ninja dek la pu sun kipu.
1: Kala kala.
0: Kali ladak ladak tu tulang milik kami ya bang. Angjir pia sugan, angjir pia penan gente. Angjir pia alok hai bang panke. Angjir pia alok hai bang panke lok pusehan. Serta amatang panci pa bihek da aman ki pipang tu ijat je gente alok hai. Bu aku pun ki pudet do serta lok pusehan cok. Lok ni ke orang hai ni hai lah ke arta ki pipang tumpan lo alok pusehan ke. Apu hai, apu hai, apu hai ke arul sebang pan lo, apu hai ke ni lo. Lepen ke, do tulang asumar tulang, la angjir pi asu pan bulre, a osalo mo asu pi pina ingat tadi. Angke la angjir pi arul su sumar pan ke pili. Lepen ke pili bulan te, la metang cikeng cik la bukali la apu angjir pi pan te pili pi pusi pusi pili gete. Pili so buka hangi, posi pili pi buka hangi lah. La doan la nang ni buka, ametang pun cedai sabu tu mungkin kau nang kuri sibet tu mungkin nang. Apu thom ke posi nai nang ni piat tu ni puat tu posi posi.
1: Oi oi.
0: La pun ke nang buka cahang la dim ke la la ati pi pan nang buka hangun.
1: La ke pinso tu mula he.
0: Ah pinso tu. Ati pi pan nang buka hangun.
1: Oi oi.
0: La pun ke ani pi pan angir pi pan ke la ke nang buka hang long lelu la ke.
1: Oi.
0: Nasi ladak dim isika siksak o dim gele pulon non kai kimike hemi si o somar bulte nang se jahang
1: kelang
0: te mas te arta nang le lote angjir pi banda nang li chekle banda nang li pusi pune oi ala chekle buke a ik kliente
1: a
0: bon pansi je pul a chekle pul na pen ke ko dolang a filipi a pena na pan ke a filipi a pena na pan ke son lo pupo la ke a pu pu seroy
1: oi
0: seta kosona pu lo pu jong si parju pater tok lo pulte la ala filipia pena na banke pu hailo la pu apiso o ng banke pu sarlo
1: oh
0: pu sarlo pen pu hai pu da ke
1: oi oi oi
0: na tu menang ni bu si chang pu na pen ke do thula a ong sar tu monten na li ni li si chang at pu
1: da ke oi oi Akor pie pan.
0: Akor pie pan anang puche. Lapen kila da kacheron isi alam te dulang. Inut ahem jong se arlo so bangke thom do. Bangke thom ta halak ke le bang akur prek e. Bisar alam inut atimum pi nang lah jong. Hansi hem le lo inut bangke. Inut bang teron hem le lo. Inut bang inti hem le lo. Bisar alam nang bang ke bisi. Nah, tepu pun saya hangat pokok.
1: Kelang lah.
0: Kalau untuk korpi pun saya hangat pokok. Tepu pun yang latumpan hangun. Nang pernah nasi, dua tumpan ini nang tepu pulak hangat pokok.
1: Latumpan ke nang pulak.
0: Nang pulak. Tepu tu.

Jong si Bengalong asai phu kalite asai khi pu chekrong si phone nang ke lo kalite message nang lo si debit card ki jut si digit fli nang ke hang kalite online password nang ke hang pulote nang li chirok tok nang pu athe bank asai phu kalite asai khi atum laso banking operation a puthak hang he lapen hang long li bank asai khi phan hem nang ke toy Jongsi komadne nangli hem anwangsi bank asai khi ka chekrong lapen debit credit card kelar ji phanang ke hang pulote pidu nangni lapen password tame chethandu nangni lason hemalong andam si credit card kalite debit card ke hang atum pulote lahai ke ka chekrong tap lapen kachung thui iji amuni atum lopu chini nangpo Jongsi bank atum nangli debit kalite credit card kelar nangji pulote post office kalite alangnitum aningkachithe courier service pensi hemalong an nangloji nangli abana card ke enbo mahut anta alangnitum lasonsi claim ponji

0: designer ning hanga sona son de ti la se fonden work ta do hedi la fonden work ha ke klem nang ji do kok polo tang te la bangke 10 to 10 plus hours ta end ta tek
1: tang te nang li ke ka selam pe nan par ta ko pine son ka selam pon na son ta du chulang ma
0: do anili cookies hai us ta me se mar la pena hot pen bread la pen ke buns hai hui la pen ke cupcakes hai hui hedi desserts ta me la bangke nili no na mat ke jor ik elang la desserts hai hui bang na mane nili me thang na non mat ke hedi mane charli pon bom lang mat di as a kai case ta me experiment kuri pon bom ma jat me ma he no ma chu jor me po ma he no ma pya sa di la si nil jur pi do inut kai case ta me hedi nili pine pina ki mi se mar no plotang te kai ta la phans mane hedi a chu mi ma chu no ma pya hedi ke pates pa prang prang a men ke sabin pu thia lang bang ke a khelo sa me dam ego la pen ke la si hala dak pen mane ason ason stamya lang chulong udi thi la si nili ki youtube pen si mo penang than ba ma sonak thak si youtube pen si charli pinang mati di la si me he no ke nili ke pan hong dam o ya takali la si alang phan si hedi firstly ki nike kai ta la phan si mane nili ko pima ga se mara ki mi ason do ans tamya lang phan si patis po la pason jo
1: tang te nang li ke khe hui ka selam ke nang li long ko man ni nang chi rap dun la pusan da do ik ma
0: nililong nang ka chirabdun lapuso mane staff pujat ke nili bipon pelang hedi non mat ke athe nili methas tame non mat ke mane professional o jat ka lilang lapen dukan tame nili ka chibipon avilang homemade mat din da po hemlong pencil po klem pon bom ti mat si ke klem ke overall ke klem nili novel he tame he matum non son orders do o hotitis ahota do non son occasion hot pulotang te christmas tang ho new year tang ho lapuson hot ke orders hedi mane ekdom bulk orders do ott la puson hot bangke hemasor lapen ke nili ni tum jong chak le hem si thor plotiti lo la non son orders ott hot bangke hedi same ave hot bangke nili nu best same claim un hedi non son mo pen nili pu bom fonden work jong se ave la son basic simple cake pulo tang te la son bangke nili nu vet pen same patang det ut anke jong se orders do pick pick hota do business ke la pulo mati di hot pen ke ups and downs do po hot pen ke do o hota do ji ave de hota do ji same la order do o hot pu same nanga chirap don bangke nilo no ka prek ke ave athe nili staff pian bangke bipon pelang non mat ke professional ang deng anta kalilang mati di jo homemade la pasan lo hem pencil la pus smr bomb jar bomb di ti la si man hem cc nang thurdon pak ti lo la ke claim hedi
1: mi sen lo ni nang li ge thana malam the tang ten jong si customer tum order do ik u pulo te nang li ko pusan ke claim pencil la bang so order apora teng pen ki tang je phan ki claim claim no
0: maximum orders ke hedi customer tum mane pre orders si nang ki ptt la si pre-order sang pilo pulo tang te nirtum stame time management me o. Pima pulo tang te amnon son aprang ben order de lo pulo te hala kinang ji vek arni aprang si nirtum ta baking stame basic sponge pang hedi semar det pumati di. Engkela pen finishing hai hui kapat tang nang ji non son akam kaprek kaprek do o pulo tang te labang ke hala kinang ji arni adaprang thudu pala orders do o hud aru yud ke hedi la jong si non son fonden works tame do a designs tame son son do plan la bang adapt pen semar po inke mane isia por hedi ni tum chepa thekon de titlo customer tum pan hedi alang tum stame kona por si ke kang thanchi ma alang tum da specific time do do mati di ka chi sik hedi la se hala so a por a thing pen a ke ka pale dun je phan bang ke ni tum mane advancement si baking sponge tame semar at po la pen ke a design hai hui finishing bangalang tum kinang jiani si ada pen se mar pipo la pen ke hala por alang tum kinang jia por an hedi la puson se pidun po a non son new year hoda bang ke la customer tuma prang pen mane na order di mane pre order nang pipi la tum mane sudden se hedi nang hang lok ti la si ni tum bang ke 2 3 days a prang si cake sponge se mar et po la pen ke 31 ani bang ke ada pen ang tona cream ki hi pen cheng lot pura finishing an hedi patang la po in ke mo alang tum mento porma kenang jia apors tami la customer tum suddenly na orders tami ni tum bangke pidun lok lok la pason lo jo
1: joy
0: ke ti lo
1: tangte adun chulam thile ji thandam chu iklo na nang li ke kasilam ke ko pi pi so na cake mate a flavor si kasilam lo
0: neli kasilam a cake a flavor la ke fruits flavor pulote mango doji mango pineapple strawberry penke kaprika flavor do nonson butterscotch chocolate black forest la pason hedi white chocolate lai hui do adors tame prek jam la fruits flavor tumbangya sap o jumchet la penke la red velvet tang ho black forest white chocolate chocolate cake lai tumbangha dor sap so sochet ate ingredients tamela tumasa o prek chat la si la tumbangya sap so ador

0: tia fondant cakes tamidu. La puson ke nili endunde. At he gorom din na bang kik la so fonde na kamang ka si Marsung ikpik. Noon so na cake bang ton fully coverage cake pulotang te la bang ke la tum besiko ke gorom din la so la tum sweating problem to kok titi fondant tum ke hedi. La so na ang ichang root po at chata so le cake along pa bonon sta me manila po just slip plot titi la sinili bang ke alang customer tum ang ka just send orders a pictures do pusta me nili bang ke take po ansi a design lang po take jinang nak pulotang te la ansi accept dun po kali pulotang te neli bangke mane take te puchi thandak la bason hedi lalo
1: tang te ke ka selam pen isi thidung ali mate awar sai do punang li pudam ji ma
0: awar sai do pusine li pudam ji thidung ali puni pudam de hedi stame emi thang choreng chit apan ke hedi do pusine li pudam ji bima pulte neli me thang stame non claim bomb 2020 pen claim bomb non 2026 and 6 years lo aposi panili is me thang stame la bang soa ke ke claim awar sai pen a joksi non 2020 pen non pinning an ke 2026 ke 6 years an lo la sila soa ke kasalam pen a joksi ni list me mina an ni me thang jong jong phan stame a ke rap do pik lo charli bomb hus stame la pson se ar me hot pen fi hai hus stame a ke rap long pon la pen hem a hus stame hot pen sung krung hus stame financially crisis hus stame la bang so ke kasalam pen a joksi mina an a ke rap stame long pon lo la pson a taxi ni li asli thepik pata pom des stame nang la bang so a ke a versai clemens stame ali a vidat la pson ke kali me thang jong jong phan stame chudor choreng chit phan ke do lapen ki ahut pen hem stame crisis ho pulotang te hem atuma phan stame ahut adak pen ki ake rap mane hedi do la si ke ka salam jending hang tum do pustame non lom ke training dun de da mat si salam tek the la puson ning chepa binang ne athe non lom ke youtube se do ko pot si youtube pen angle tumen ang an hormu charli pon thek baking pulodam tang de cake chot kali cookies ta ho ka pre ka son stame do la pen ne li ke mainly focus ki cake long stame ka pre cookies ayu stame do desserts ayu stame do customers atum stame non son desserts ta ho ka pre ka pre stame nang arju tum do ott order tame na arjutum do wa phis tame nili banga mo pen pu bomason si staff bang ke nili bi pon pelang mate di ama sa kasik saka sa odo chatiti la sa nili un an pen ke nili me thank you un an se di orders and un chatiti orders bang mate do pik pik tame non ke nili staff bi pon ojat ke li darlang mat si nili me thang sala pu klem pon bom titi la si ke ka salam janing hang tum pas tame thang the non son oven of that pustami ning chpa binang ne la pu mo pen kipu bom san thak thak si la gas pen satami tum semar un pen ke oven of that satami nang tum phuli hedi phulia ke the sone si and ta chok la pen kali pal tang de cookers tami the mu chot son and non arlo la pu sang ti binon la pu son si mane ke hedi la pu son semar mi
1: tangte kapadu selam theni li narju theklang tangte nang li non i prang ki wang ji apha nang li ko pin ne akimang la puson do ikma
0: ala lo ne li kemang do la penili po bomb staff stame ave athe bi pot se ave derma bro tangte ne li dukan stame ching pu pedalang dukaning pulup te staff tanang po la se dukan ka ching pu ji abang ne li ning ha la bang ke ne li se dreams lo non mat ke ne li hembensi jor bomb lang matidi la se ahot pen ke customer tam same na lo nang likulat ke jat pula pusonar ju dedit ti la se en ke akulas tam me avelang la si ahot pen ke akimi a customer tum pulo tangte address tam me ka jathan sung krung ditti la si la jong si kulari si dolo isia adimlong kularing pupon lo pulo tangte haladak si mane joy ke ditti lo mane address adi ke thana joy ke po la si la ni dreams pang ke non mat ke la baking pang ke non mat ke la kular ching puya phan bang sining ha
1: churolo ni nang li ke kaselama puthak la radio nang kar judun arara tuma phan ki than pachiniya pon tangte pini ke apor chok tanglo la simo aka prekar ni le la anso se ili tum chinki chithan thu iglo na do me thak me kardom
2: la pana por nang li tum suarlo siang tong ajamek ang deng along pen journey timong pi lapen hut bang phi hunali teron piatum angbong kek kaselam aputhak chihuchiput arjulong iktonglo adun thu arjuk sinang international girls in ICT information and communication technology paputhak lidia rongpar pipen lamthi thanpon arjuk sinang

0: Ante la so prrra, ewa apu pu peda sino na bangke tua ewa apu labang so ki punang kok labang so nang sikir la pak kopia polo
1: hala so ang kung ke cicini dun de delo ke tok wok pomopeng ke puhedi la tuwa i busi tok mati ladak ang tur paplur pensi tuwa i alun lun nang ji puke hala ke tok long tok de delo alamang ke aposi la non ki tur mia o vie tum bangke hala ang tur ke paplur bangke cini ne delo mati la sila tuwa i puke tok dulo la sila tuwa i pen asur
0: ma pon bene non ne son lam ne puthot na de po la bang so ang tur ke pa plur pula hadi plur pula mati di la so plur pu bangke jongsi itu amek pen tok ji pulong te la bangke tok no
1: tok no seta hala alam nge tok mi ang tur pa plur pen si la so alun lun nang ji
0: jongsi ke tok pen bilo le putong te hala bang so lam pe tok don veng nang ji la pen ke la so tuwa ek po di mut kilumpo pulong te mu pan nang pun sa ta si tuwa ek ali Rua e bangsi, hala bangsi lun pon aje.
1: Lun pon aje. Kecok lim ke hala bang. Pusi non ketur mia ove tu ba non neli tu mason jongsi la so lun tok men bikang ji pulote la breket alo ke paplur la tru poke bonai no dak no mati.
0: Tok no dak no mati.
1: La ke paplur pensi lunang ji pu tok pensi bikang nang kok po.
0: Ako jong si hala bang so alun ke palun lo lupa tante ahok peta bang ke angtur paplur vek nai.
1: Paplur vek nai.
0: La bang me pik alam lo rada pan ke paklar tega po si. Putona jo tulang. Ante la bang so usu ame ke pajang. Mate tua e ke tan. La bang so ang denggi siang deng lo pole pudam lo na.
1: La alun alam tia long masi alun ang deng nang cidu kok lo.
0: Ahok.
1: Apo si ilitum ke ang deng thak nang kok po
0: kalang
1: athe ame ke pajang alun muher nili nang li phana pachini lo ke pakkan alun ta non nang li phane li asap o nang pachini ek po
0: kalang kalang
1: nang li laso alun alam the along si chini dun po la hai alam angkung po tha
0: ahok
1: la se non ke pakkan abang ke

0: Tiên là pini là linh nô là hai làm là than lo là gì radio năng ca dù đun abang phu bang phía tum an sẽ ta mê là non pini này li cái than a teng phần si o số cái pa dog alun alam abang ke dog po ba lun po po si nê li ning thê lo
1: non e nang li nang li ning sik je thot la tang te non il tum ga cha than mo pan sa sik cheng se bang ke e o so me ke pa jang o so ka pa kan o so ke bai la pen o so ke jolin la bang so ke thak da phisar phusar tum non o we ke mi tum choklim lopu alang tum matha ji ma la pen hok ji ma la bang ke hok lopu
0: la bang ene le ta nang tham thek the da lo se ta hok nang po yong se hok he la dakta chok che lang la dakta chok che lang la pugali pulote mo pen ile tum che thana son ro e mega theng no ma si abidat po jata
1: a hok lo at pen jong si il tum cheng ki ka thana si la jong si chok che lang ma da kang si pa keng nang i do putang te alang tum da ke tok pen ta me kaning ye pen ta me tang te la pu jingwa jing sai pen ta me alang tum ta la bang so ke thaka bang a thon ro nang po ke pa thak thak ye bang jong si il tum pini ga je thana bang ke son phliwa lang son phora do thai son thra kan thai me ne jong si do lang la putang te alang tum ta wan ra na pa keng do no na pa na pa thang thang ta thano no la bang la son hen do pu bang na pa keng do mo se anu se me par po
0: me par po pen na son nanga pa keng do nanga tha nanga pare do na mang do pulo te ni liga an so se si ni li ni chi thelo
1: nang li phanta la pen ke tum ka do ga mata ini nanga paru no po ni nanga pa la pen kar bi ajutang aro na lu no to mu ka la pu son hen lo pu anu se plang tu lang po bang ke hala tak pen sini dat po
0: kala
1: apor lam do koklo la se pini ka chen ki ge than lam jer ke la paning tono na kurbang thu kardo
0: kardo
2: la pana por na li tum phul moti teron pila pen prodip rong pharang bong ji huji pura lam jer ajulong tanglo la ke akash pani go hati mahabahu karbing ding ke bang medium vi pen bitar pharu plira kre isira ta bora pho kilo hertz pen pharu trok sireng kora sir kep la pen mega hertz pen le pharu isira isira ta bora trok handlo পুথত আদুন্থু লু নং দেং আলং পেন কাজেক বিপি কিলু নালুঞ্জির আর্জেক সেনাং আলু নালাম থে আপর দুতে নাং আলুঞ্জির আর্জেক সেনাং তো তাং তে কাজেক বিপি কিলু নালুঞ্জির আর্জেক সেনাং

Pinigyan po chogita na la siyakas pa ni Guwahati Mahabahu karbing deng pana lakuan si kang to niklo. Penable putara porating benche tong tiklo nang dumi thagmi kurbang thu.

0: Thomas pike a pioni alujon. Anke antensi la so abi chiklujon thom jon pli andam lo. An an chowe theklo chu theklo po antensi ala hem po tum ijonang si an lo. Enke la nili pharma nili ta piton chibidun lo. Enke hala ijon bangke alu bangke pathi u pensi ni tum chujor sulang lo a poisa che thaklo. Anke la pan pensi ako nili faman da ijon do koklo mati. Hala api anim so amang ta joni ijon amang asoklo aprang lo joni. Ako la so ijon amang asoklo de pen joni la an pensi ako ijon amang ta sanak taklo aso joni. Api ijon alo ijon. La an pensi chupakai chulana pensi nili bi kai ulo. Kai o pensi la an pensi ke nili chu yo long lo e nili sumar han e lo pasal ri la hai ta cross ta do lo a cho e pi ta chi ri pi dun long lo an pensi a kun nili tum ta hem o sumar pen ka do e ben ta asab sub chu dun long lo chu in kam dun long bom lo la so pensi la an pen ke si ri ri pi non puor ne an ta ri ri la an pensi nili sumar a to an sta me lo ko char li dun long a cross asab sub na ge badun
1: adun thunang li pen ka chini kang tunga bang ke la pohen lo ni nang li la bi ka pang reng jia phan aroi semar ikma la pen ke ko son si semar iklo nang li than pa chini ik jima
0: ni li ke aroi sta mi aroi ka ti che ka aroi si ni li ke a hem pa ka se ki bunai a che che ka hem he che ka aroi si ki bunai ang song se pa du e pen a ko la an ni we kok et ing ting lo te adap kok dam et aya elo teni leke ka kai amata aroya longke ahi pa dulong le safa lap titi
1: nangli la aroy ga simar ke la nangli checkmen si ka simar ma made kupinia son tam pen ta me simar pon iklo nangli clardak pen than ba chini pon ik chimani
0: e nili ke la aroy kikim si tamini tum ki check sai delo
1: to tang teni nangli phana dun thu nangli phana ko puthor nar ju thuik lang nangli long non jese me jon kon si do la pen ke kupipia jada bisi pangreng iklo nangli than pachin ekjima
0: ele ke ajat ka prega bika ve nona abia hisab ke hedi non jon krehini do
1: ka prega jada bi ke nangli longa ve ke di
0: ave
1: tang ti ni nangli phana ko putho nar ju thuik lang nangli la bia la kha phan ka pacho mate a an kupipi sip iklo nangli than pachin ekjima
0: nili ke la api aso bi he aso klo de pen pulo tangte nilikela api atumhan bangke e hala seng bicho o pola seng namlong dakpu la so arong hi choram po e jang phong arwo pipo tharwe arwo pipo la hai si gicho pola hai si pipo la ke the to ne ke la ke bap ke ong along si abap ke ong along si kok dam po se ala somar chiklo jon jon ni la e achite jok jetik ang bongke la api along lodun delo enke la api along lodun ni pulote along ka prek bab ka along ko ompo adung are pasupanon po asumar tumta la analo adap kogdam et pulurang te enke analo bagi krihini along ke a tere kam thupo lang pipo lang pajun po aku ati bina sau anisu pulun te ati bina longkok po enke aku la mo bajige thom lom lo pulo tangte anke akko terek thupo ani si batai thom lo terek po
1: nangli la bang so bi ka chupang renga saya long bia la kha kelana la pen ka pang thir ji afan ku pc claim po nangli than ik jima
0: e bi pang thir rente la anwe lo la e aroi pamise nang po pang thir ji nang po kaita arko kwers nang po arko ke pulo tangte hal api ing ahi pen te domlululu te abimar do kokpo lang talang no dakpo ik sangsung po akilok po sitami ik sangsung po la si ilike anwang ta la helu ni kitilo ni kamlo abigla na helu bi la na chot po ni li sumal che la na chot lan wer lo la si reng bom lo bi yong si long le thak pa dom po lo te abimar do po yang khung chu po areng gang thak do po la si ang song bi no ani we a hi do po lo tang te arkok et nang po pen ako ke phi ing pusita me ke ang song bi pulo tang te ke char sim la po laksi an ti ke bi mimi ke ing tu bong bang po ke hala dap ke kok dam sita me an si batai thom ke terek nai lang pinang yang si batai

0: lakisu loplo te nang ni tum da doctor am hang pen si nang ni tum la
1: mm.
0: bi kisu phan pas me palang pon ge dini
1: yeah.
0: tang tini la bi ajang khung ki chota do ik mani nang li than ik jima
1: nili hem mang ke non dam tang an ke abi yang khung ki chua bi la
0: ni ke bi ajang khung ki choke do ke di mate abe
1: do si tami nili bi a mukha ke di yang khung ki chu si po marlo po bang ke theklong le pin la abi ta abi jone bengta thita thite
0: tang te nang li la bia la kha o kering no ma te ke so lo te ku pi pia sai si klem nang li than ik ji mani
1: la pon ve lo la pinia a o kering no dang lo te la devai pipo la pon ke devai pipo mi det po ili a son ka prega devai ke pipilo la kormena long e vitamin ta ho pini ne la sona doctor tom nang tok don po nam dam po nang tok don po la pensi pipo la pensi reng pon lo
0: Bia po ke so ho nang li kupia do ai si pipon ik.
1: Nili bia po ke so pulo te hala ko pulo. Inglong a do ai la e ri er so tang ho pena ko jok an so la so angkur. Hopik mati la so angkur si tok po la se ang ho pin lut lut po. Ang ke ang tur ot het po. Pin der le te ang tur ot het po la se pa chu chu.
0: Lang tur ot het ki ku pipo la ni?
1: Chardak da isili da ji po alam lo.
0: La bia po ke solo plote nang li koson sika chini iklo.
1: Ahi ta ahi akang terang saide ji ke. Bia po ke solo po te ahi si akang terang se po abang bete milumbong bete ta chihiat di. Sa po ke solo po le jo plote ala jok anso lahai adewai lahai si pipo. Jok anso angkur lahai tok po lahai si pipo. Pian aku ala ko pulo ing bojar ke dole intikik wupu la soang ti akik sang pia soang ti nampo la so pensi pacucu la siang ke midet titi
0: tang ti ni nang li la bang so bi ka chupang ring along bi a chulang mate bi aga khir ke nam atu mason thek dam long ikma
1: ako ko bang khe jethane jethane ta la bi ik a khati a achulang bang ke dewai pusipu ko pia dewai lo ne ta chi ne dewai pusipu chot bang hang bang dori bang do do he ta ni li ke jor long le pin la pi long le pin la bang phan ta ta me bang che than se ar jung long chot na si bang che than ke che than bi e khati a ke e dewai pusi che than e than bu wai phak ta me ni li ke jor ta jor long le lang bang han ta pi long le lang ni li sumar phan ta si pi pi ke mi ke Bia ka khir hen no vitamin ke thenai pusibang popu staneli sorse pipi nili somar handa chi pipi anu ka pre ganta jo ta jorje pita pipi ambang pu e bi khati pulote la so e la somar noi aleng the noi la ade men pop ade ekdom a me kan se pulote la so bi khati achulang pilote verdote medet pusibang che than than eta me nili ki pipi lang ba che than alam pu anchola ba handa pilong le tebang che than tikar jun long cha
0: tang ti ni la bi e jon along nang li kwan ana dor si pathi ki glo nang li than ek simani
1: e andor man ke ne hala ka hut aling a bi the muchot pulo tang te a dor ta the mucho a bi kom he pulo tang te a dor ta kom che a bang pen ke sur hi ni vet ta do a bang pen ke pharo krep ho vet ta do la sona ja a dor ke thik thik thi a bi a jon tin pen ke milai le det a ki bi ke the du kok mati so pasi lak abi ke the ki bi chu yor sulang ta bang ta amek du pen la an pen si ti chok po la an pen pen ta an pen ke los le he nu ni lo pu la hai du ko ma ti la si chu yor ta dor be le yam a ke the a ki bi du a ke the a tu mang ke dor su mu chet po haru kre ni haru kre ke thom la son long po a ke bi mu chu ra tu mang ke haru kre po la hai long po
0: tangti ni nang li non he jong gi pum chu jor ador la nan pen pu tangti nang li la bi ge chu jor ke bi pari si ke wang ma ma te anut ka prek si e kola rong ang bong si nang li chu jor ik lo
1: e la ke a hot pen ke ala bi pari tum pine pois tang ka poisa ta ri de nga we pu lo tang te a hot pen ke bi pari tum long ta chu yor don du
0: tangte bi ga cho jor ke nang li la rong si si cho jor ik ma ma te nang li be pari pu si ta mi nang li hang ik ma ma ti hala tum long si nang li jor don ik nai lo nang li than ik ji mani
1: ni li ke hala e so mar tum across ave ajara ve pulo tang te sing khan re pulo tang te hala be pari tum wang pulo te be pari tum long ta chi jor don do be pari tum na chi jor don po a hot pen ke rong so ro

0: pulete rong sor tong hanta andor kar do pulete nang hang pulete rong sor khanta chyo
1: la rong long ke kwan anador pen sinang li pi ik bom lo nang li than ik jemani
0: rong bong bang ke pu kaching hon pinini pona sa se matha don puri yar saide pu po kaching hon po la ke ahot pen ke abile the dung pusitami ahot pen ke faro krep ho en po ahot pen ke hajare siwet la son si pita pare lo kar rong si don ra polote kaching hon pen pu po kachera pen bang e kisu pen si charti ji mala son ji pu po ke kaching hon kachera pen do kok po si pak
1: Tangtini nangli ningkani sialong John kuana bisi chojorpon iklong lo nangli than eximani
0: hala api atum do po lasi ningkani sialong singkanre pulu tangte di John pli ma John thom lasan sialo somar tom phan e ko asona via choe via pe vi logo pachali dun e sonsona via kitaba ve tanga aja tanga popo sujordun lo ningkani siang bong hot pen ke aningkan pen ke John thom aningkan pen ke John pli lasan ta sialo
1: Nangli la bi ka chupang reng aphan no na kimia so na bi di nangli chini ikma.
0: Nili ke a budi chini derlo la so a bi chupang reng lo la chupakai bom lo la anvelo. Nike nili banke di la an ta chini am de derlo setami ha ko an pen lo ne chupang reng pen setami nili mi pi bom lo e la so a han abi kisulana pensi sulong bom lo lan velu ni liki abdi ka preke no hokta chini dun de del la chopang reng lo ni li somar tum e papur hi po cross po tamia sab sulong pon lo kisu po tamia sab su ni li somar atom han pa chulong lo e ar acho epi po tami po lang ponong lo la po an velu ni liki abudita Aksan la prekta long ta teke de lo, la anvelu, niliki, la nili sumar, anle te dun arenge hu, ap kisukun e la puche lang pon tek lute, la anvelu, niliki, ma take, aksan la prega budita long teke de lo. Ya bi chupang reng po, chulana po, la anke nili asa o, ke siksak do shet, pulote la, e chupadoy long po, la anvelu, niliki. Nili sumar de delu he nili ta chulong bom lo nili sumar tum ta arenga hu punoi kapuri punoi asap topini alu ipak bakke long pi bom lo lan velo la si chulang lok lo.
1: Tangti ni nangli hem a bi adhiki pita doma manangli hem along nang nuet si pangreng pon iglo la John Crepe po abi ke.
0: Johnny ke bahan pilo adhi pilo aduki pilo Johnny pilo. Angke John Crep hopen ke aku non ke John Crep thom dula api ke the lok John Crep thom dula la ke ni limit thang si chelana bom lo chelang bom lo si shoyor bom lo hala ba hana dhi pita long dun bom lo he long lo hala si pita si pimiel bang ta lana pamelo bang ta long lo ni li an si John Crep thom bi si chelang lok lo na ni li somar ni li somar pen chu long rapet lo jun long rapet lo ke ka ve ka si sahota chupadoi dun longbom lo lahan lo nan vel ko mathake
1: tangte ni nangli la sobi chupang rengge nangli nuwet si pangreng pon ingma mate anut ka prek ta nangli long nang chirab dun iklo
0: nili ke o somar nang chirab dun lo he la lo chali dam et pulo tangte nili upor lo he chelang po la na po ta me a hora da ke la o somar lo te nang rab dun lo he nang rab dun lo o somar ta nang rab dun bom lo se ta me bi ke ke nili se ke chelang lo he kishelang bisi bang ke nili si shelang lo somar to ta nang rap ka nang rap dun lo
1: nangli ichilana mani bihek pen ke nangli minasi kelana non akko non somar the dunga phike somar dum ta nangli non nang chirap dun
0: bihek a khoda bang ke lak nang chiram ta ke delo non ke somar ta sa o the musa charla o somar ta nang chirap dun lo non ke nili phana sa o nang rabang dun lo
1: nangli non la bang su bi ka chupang renga sai an su si ka lapen ka pathe ji a phan ka matha du ik mani nangli than ik ji ma
0: matha du lo an su si ko san ten si la ya bi ke pathe u se asap u avar sai chi long po ma po ya bang ke ni ning kai ta da tha du pon lo an su si tong si la ya bi am mo kha jong si la an su si nang khai la an su si nang the pu lo te ni asap u avar sai ke long pon po po pu bang ke kai ta matha lo
1: Tangti ni nang li non la bang su bi ka chupang ringa saya long gu pine sorkar mati gofa hin pen pine akira pason long ikmani nang li klardak pen than pon ikta.
0: Non ako.

0: Oke, di nilikuan ma kecelana kecelahan laanan wek kormena sorpan ke asap ta akerap awi lah non kuki. Nili mietang jongjong pensi kecelana kecepathe laan wek lah. Kormena asorpan ke akerap awi pin lah. Cuhang ta cuhang he apos hedi la anculang lok culana lor komasi nili gomena hin pen ke cuhang he pin la
1: sarkar hin mate gomena hin ben nangli phan ajat ta menya ke raplong ikilang ge dini
0: abi long le pin la hang he cuhang he pin la
1: sarkar hin ben la doctor tumbustami veterinary doctor tumbustami nangli hemana ki humri la puson du ik manangli che thekdam long ik rong pen gupini service on wang penangli hemla bi ki so de lai purhut nangli hemana humri ipan wang ikma
0: ahot batai si bijinya piwang rong bong kewang amasi mama hem bidu ma pura nang hang amasi nang aldu agang pura tu nang tan amasi lasor ni bang ke bi luri ta doktor dong kewang i pura nang ke bi luli kokom de aroi si padu erlo lasor kewang puri mat biji pin lo lan wer lang biji hong gomena soror tum nang kera puji pita la biji hong hong nang pikang bihan pikang lan wer lang ke dewai ta bi biji hong hong wer dewai ta ni limi thang se aprang prang ke spinia ogreng nu dang nang nak pu sita min limi thang pensi a tang ka pensi ki chu nam dam da gomena soror fana as nang rap repin pu bang pun e la rata fana la rong ke wang masi la so biji mute hong hong nang pila e hong wer ta han lo
1: nang li labang so bi ke chopang reng ali pen ku pi pi asai pachun pon long ik lo ni nang li klar dak pen pathan ik chima
0: la mane isi ni ning sia kha bi chopang reng pen ning sia kha ke e nili suma ta pa pa por hi long lo nili ta chulong lo ale ke lan vel nili suma ta reng lo pa por hi long lo e acho e pi ta chulong lo en long lo sumara phan pi long lo nili ta ni reng hu nili ta chulong lo lan vel nili ki ale e bang ke lam de e son son chiri di son son chiri pu bang ke thek the de lo la nili sumara phan an vel ale ki ni sumara ta pa por hi lo reng hulong lo nili ta chulong lo la an vel nili ki
1: bi cho jor chulang pen bustami nang li kupini the dung hor mu chi nam long to lo man ni nang li
0: ajata nam nilu la nili somar atu phan si ko son pen si ke the ki ma ko son na si ki si ni ji ma ko son ba ma pu an vel nili ka jata si ri ri pen la
1: tang ti ni bi ke cho pang reng ben da me hem tu ni si che pang reng un pu nang li kama tha do ek mani
0: hem tu ni si ni li ke che pang reng ka che lang ke la bi cho pang reng pen si reng dun bom lo chu dun long bom lo somar are nga hu puno ajat puno istamila an velo ni li ki la hem tu ni si ke pu si te pador bom lo dan velo ni li ki li ka le buang ke la ni li somar pa por hi ni li somar ke pa chu ke pa jun as cho ya pe pe ni li ke reng dun ni li ki la na kla hon mang ta ke reng dun te la an velo al li ki
1: tang ti ni nang li bi chu pang reng ik bom lang ma ma ti nang li pang reng gi ki der lo nang li than ik ji ma klar dak pen
0: e nili ke non hala ko pen ke chu pang reng ke chulana pen ta ni phan ta e nang ke lan na ke la hon lo chulana sarai tang da la pat ta mi nili chu pang reng thek tik chulana thek tik ma ke pang reng bom pu chulana bom pu nili no an ta i ri
1: chok ji ni tang ti nang li phan ki jut si alam the na ar jut huik lang ni nang li non la ki thur mi bi ka chopang reng ning ke hang atum phan nang li ku pine than pon ik ji man ni nang li klar dak pen thanik tha
0: than pon bom lo non nili sumar atum phan ma non ove ki mi atum phan sita mi than pon ing tum bi chopang reng ale do nang sumar hem tu ni si chopang reng ut la si nang tum ta ove ki mi atum ta bi chopang reng tha bi cho pang reng pulo tang te nang to hem tun isi chola na pa mi chong hon pa mi pulo tang te nang to hem tun isi reng phun o ve ki mi to man ta than ing tung bi cho la na pen si ni ta ni so mar te pang reng pung lo nang tung o ve ki mi to si ta mi la pen cho pang reng no na hem tun isi nang tum si pang reng un chola na pa mi no an ke nang to hem tun isi ta pang reng ponon po
1: Chorolo ni nang li la pwana porna HP pod, nili tum difu akaswa niya hin pe nang li phan kurbang tu pajar iklo kardom ni.
0: Kardom.
2: La pwana por nang li tum, rong roba jay mek ang dengelong pen. Bi ke pang reng asay putak, kasang terang pi la pen rasinja tisopia tumong bong chihu chiput arjuik long tanglo. La ke akaswa ni dipu.

0: Non hai năng lý tùm. Chọn rồi con đôi tế đang bằng kỳ lũn ảnh dụy lòng thẳng lọ. Cả bì đế lùng rì chì hồn à lũn kỳ lọt kỳ bà dụ kỳ lọ bọn sĩ càng tùn nịch lọ. Là kỳ ạ kạch vãn đi phù. À đồn thù, ọc bà nà dài mê càng đèn lòng bèn. Breast cancer ạ kỳ sô phụ thạc, Dr. Sergili tì sô bì lạ bèn, hụt băng phì, sèng càng kỳ mình tì bì ạ tù măng bông, chì hù chì bột, ảnh dụy xin năng.
1: Pini nilitum breast cancer apo thak chhochhuput ponjia phanpura Dr. Sergili Tisopi General Duty Medical Officer apan chophaponlo lase doctor nangli phan kardom pajreiglo
2: kardom
1: tangte ki ching si nilinang kar chuchi lake breast cancer kopi lapen kosona phansi ki pudamlo
2: breast cancer mate mok a cancer pu pudam pulote ilitum ki chinidam nai aprangsi ke cancer ke kopi lapo cancer ke lahen lo e ok arlu isi cells budu labang e ok ma evi kecheman hedi la so a pojong si kenang sot ben a bisi kam jet di ala keche form hood mate ami thang keche man hood a bisi dam jet man te kecheman nang ya son cheman me det putang te lai ilitum cancer pusi pudam po la son thak thak si mok long a cancer pu bang ta hala dak cells dolo la so cells bang jong si ke ong dung dokok mante ke cheman dam hala bang ke cheman nang ya cells son kali det putang te la ke isi ilitum cancer pusi hok dam po amok along si la so pot isi abnormal son dokok join si ilitum la phan breast cancer pu kipudam
1: tangte la bang so breast cancer ke suang thek nang li than ponik jima
2: amok cancer ang thek ke ilitum ke chengsi ke emethang.

0: hedi iri chimun hini pen he iri chimun hini pen emok la pen e chingkep along ilitum iri chimun hini pen to anawe anlapu che bear pen jongsi itum athelot ason che take long pulote lata isi cancer ang tek la pen te jongsi la amok along air pasi pasa mate areng ka che thar di la pen jongsi ihinat amok tevi ihinat biwi la pen amok a thelong jongsi aviason mate atiniason angke chondo putangte lake isi ang theklo lake amok long cancer puche honde dami anparke ichingkep long sitame la puche phroi damlo te hale thepak ahumason jongsi litum chotlong pulote latta isi ang theklo litum amok a cancer pu honde dami lahayang thek jongsi do putangte litum mabang tongs ekot pen mante prabjin men cherok tok ji han ilitum adung het se ke chelang hem long sitami ke dami han si ilitum paprang nang po
1: tangti komara tum si labang so breast cancer ake so ke long aphai ke onglo
0: la ke pudam lo pulote mok a cancer la ki pinso arlo so tum ta long bon sitami ke ongdung ke arlo so di so arlo tum along si bisi ke ongdung tum ke ke pho la pente la arta hedi arta jong si plikep thongkep ra pho ba plikep hedi ake ong phokep an lupulote lal tum bangta isi a risks long si do an par ke jong si alang litum horjun la pen kowe ke chu an pen duma kangkep hedi angke ekom jong si ake ong nang badet pulote lata isi risks lo je cancer ke long la emok long cancer ke long ji aphan
1: tangte labang so keso patini dat pen ko son pen si keso ka chelang pon phunang li than pon jima
0: ke cheng si ge ako ni rui thu dat po la ki emethang hem pen si ki chichini pa prang ji prang si ke ili emethang hedi aina long se ta me charge up ding pen se ta me ili chimun hini pen che bear pen jong si amu pen ki puat teng athelot ba ing thu mason ba air pa si pa sa areng che thar mante ala amok athe long pen a lang nang ke chon alang ta aviason mate atini ason nang ke chon la so la hai do pen pulote ilitum ke cheng si ke che pa jok gi phan ke ilitum kte bok se ke che lang hem long sitame dam nang po hadak dam et pen hadak doctor han sitame che pa klang nang po che pa klang et pen sitame ilitum dupik lang ladak ilitum test la hai klem nang po ke cheng si ke ilitum jong si arta bang thongkep ra pho pen plikep anang bong ba la pen ak ong pulote initum memogram si pakuriri la mang ke mok cancer ki detect mane kidnap da pa phan an par ke ini bang ke jong si arta bang kom hek pulote ilitum bang ultrasound breast ultrasound mate mok ultrasound bang si ilitum dam lo la det phi ilitum do thulang jong si la det pen ta chichini lo a result bang positive lo pulote ilitum bang biopsy han sitame nilitum pothai po la puson si ilitum a result positive pulote la so teng si ilitum treatment bang longpon po
1: tangte la so ke so chelang dun der lipute pinia ke sung do kok chima
0: la lo jong si chelang dun der chini at a phita jong si chelang dun der mate ke so chelang hem an pali damun e putangte hala ke so bang a stage bang nang bahi bompo athema emok a cancer along a stage do kok stage 4 and do 0.4 an la si jong si la soa hung bong chelang unde pulote stage 2 an bang ke thang the bon se ta stage 2 a phi jong si chelang unde pang krewe pulote la bang ke alang la ke so bang ka prek a ok along ta cheteran det la si jong si chelang unde pute cheteran det po ampar ke a pran ta dam jui ta thek
1: tangte ili tum long ta me la so ke so ka chelang phan jor ki avar sai do ma
0: la so puthak ke non ili tum ta ning karong me me alam lo ili tum dak hematic ku belong mat si difu cancer center si ta me nang kim pilo la pen se ke chelang han si ta me anso se joy to kelo mo ka cancer tum han si ta me athema ili tum along dak difu cancer center long si ta me mammogram bangke free kuri dat lo la pen soar lotum arta plikep pena ke ong dun tahan ke free pensi dak elitum difu cancer center along memogram bang ke kuri pon avar side lo la pen te kiso dovek nai pukali bon sita soar lotum arta plikep an pen ake ong dun tum ke e phong test at pen jong si negative bolote ninkan pho a phi hodai la so test nang claim ver

0: ili non kachere i phan
1: tangte laso athana son ke do lipute lagi cancer vik lomana li than phunik chima
0: mo pen ni pudambom la eme thang la pu kiche phoroi pen jong si athana son long pudangte cancer pubangke kalang de tahai kali de tahai bon sitami ili tum pudamun e lagi cancer pu lasi ili tum cancer kali ma kalang pu phanke ili tum lasi se kiche langa hem long sitami dampen ili tum mammogram lahai pen ili tum chini pon pu takijum pulote breast ultrasound pusitame ilitum lasua test penajok ilitum chini ponpo lasua thana bang cancer kalima kalangma la penjong sila damdeang ko kache phere do lason kematha do putangte chini nang po anjong se athana bang ingtang o la pente apiong theong apiong theong pulote lake nemethang hemedo pensitame isi ke phere me meke lalo cancer ta hai bon sita athe bang kaya teng si do the ta the the bita bibe an ke lap iri pa pholo te ihin dam joi pholo te la bang ke tum cancer kali ma benign ko ta pudam me the ma cancer puhini do isi ke malignant isi ke benign benign pholo te ili tum rod pet pen or surgery ba operation kuri pen sita me me un ade malignant pusta me un
1: tangte inura bang phi la bang so ke so do lo pu patini de da phi kupisi ke klem ponang jila nang li than poni chima
0: inud abang phi babang phu la so ke so patini adlo polo te ili tum ke chere nei la bang ke kicheng si ke la lo aprang jong si ili tum hor kowe bante ara ki hor mul hai rim polo te hai bang ke en edat si ke melo la pente jong si abang arsem jong si ke nang sot pen ake ong polo te la bang tak te pa jumi han si bor inang po la pente lang bang da jun pik nang po paso keso patini tang er te lang ke jun ke nang sot la pente ke chu ki jun bang se tami ke se nang je hormu an ke ke se si ke me non son hen up tang ho men thu tang ho la hai bang mute un an ke chodun de dat si ke me
1: eli to ma long non pu se tami la bang so a keso op tha ka cha thana hi ma ka cha pak lang nam hai hi la pu son se tami du lang la sinang li pini than pon chi ma doctor
0: lalo la emok long cancer jong si nang li nang me thang chichini at a phi nang jong si phere rong therak rong pulote laki kemeyan at ke dam de det po a the man nang therak rong phere rong pulote laki nang li hala ke so bang ke nang hong hede ji ala a cancer hormu bang ki a phi ong chete ran ong po ni la pen la so ke so ke emok long jong si ke long lo pulote laki kapre ga ok long si ta dam ji ti lasi labangke phere nang ne therak nang ne jongsi nang ephoi jongsi moklang cancer jongsi ke long lo puchichini lo putangte tongse kot pensi treatment bang en phit nang po althema nang jongsi pader dun lo polote nang litum financial ta mo problem do kok po non ladak jum hek ador pensi tami un edet po thema mo advance lo polote ador top sonak taxi nang so po anke akisu nang bat thulo pulote hem tum sitame ekelang han asapsu chipahelo chet ason nang nak po athema laki moka cancer ke lasona kisu mutan olo pulote ke pajok sungkrung lasi un anke suar lo tun ke therak nang ne phere nang ne jongsi nang li chichini lo so kisu ke dolo pulote tong se kot pen ke chilangi han si kadoka vi han ta pachini lo
1: tangti ki jutsi nang li hin pen rada phan kupini ke than kang tung lap son dolang ma doctor
0: lalo priya chiklo ke ilitum mok a cancer a awareness a chiklo si hok pon lo who pen lasi nilita apor ke meke long pen nang litum han nang than nang pachini long lo ko son si ilitum cherok tok pen ke donang jima jong si mok cancer long lo pulote la pen ko son si ilitum ke long pen eme thang che pa jok ji mante koson si tong se kot pen ilitum se che langdam jima laso apot ke ilitum pader de pin pensi ilitum laso kiso bang che paklang nang po la pen jong si ilitum long laso kiso dolo polote swar lo tum phere nang ne therak nang ne nang litum akete bok het se che lang hem do putang te dak che paklang dam pen nang litum treatment ta en phit non non ilitum along ke dak difu cancer center da dolo la sophida la chotta kalilang mammography sitame ilitum dak difu cancer center long free pen treatment la so screen